0: Aya, hihi ni ukoragwo ukioria we ũgũraga irio ici thondekanie, irio ici thondeke. We ũgũraga mboco cia mĩkebe, nyeni cia mĩkebe.
1: Yes.
0: Na maita maingĩ ũrĩa twĩkaga twathiĩ na mbere kidogo twagĩa tũbeca tugaga acha nĩ ndĩaga irio cia mĩkebe. Ndĩaga irio cia mĩkebe. Nĩ ũrĩ weciria irio ici cikoragwo ciĩna kĩ? Irio ici imwe ikoragwo cithondeketwo, ikoragwo na cukari mũingĩ, igakorwo na cumbĩ mũingĩ, igakorwo na maguta matagĩrĩire, na igacoka gũtuĩka thĩna actually mĩrimũ mĩingĩ ta diabetes, mũrimũ wa cancer na mũrimũ wa high blood pressure. Nĩyo ĩroimana na maũndũ ta maya, na mĩrimũ ĩno harĩ ikuo 100 ikuo 39 ĩrarehwo nĩ mĩrimũ ĩyo ta tũndagweta. Koguo nĩ wega wĩtheme na ũrore kĩrĩa ũragũrĩra bamĩrĩ yaku, to gũthiĩ kuoya o irio tondũ atĩ ciĩ supermarket kana harĩa hangĩ.
1: Yes.
0: Nĩ wega ũkarora piũ kĩrĩa ũrahe bamĩrĩ yaku, nĩgetha ndũkamahe ũgwati. Bamĩrĩ yaku ĩbatiĩ kũrĩa irio ciĩna ũguni na irio itarĩ na ũgwati oro wothe. No na mũno makĩria ũririkane gũtirĩ kĩndũ oro na kĩmwe ũngĩringithania na tũnyeni tũrĩa ũtuaga mũgũnda. Kwanja tũnyeni tũu tũrokorwo tũhandĩtwo wega na thumu. Ũtue mũgũnda ũthiĩ ũkarangĩrwo. Icio akĩrĩ irio cia bata mũno. Ĩno nĩ ndũmĩrĩri ũrareherwo nĩ Food Policy Coalition Kenya.
2: Nĩ thaa ĩmwe na ndagĩka 58
3: mathaa ũkĩmenyithio nĩ thirikari ya Kiambu County. Thirikari ya Kiambu County ĩtongoretio nĩ His Excellency Governor Dr. Kimani Wamatangi nĩ ĩkũmenyithia ene ngũndũ na mburoti atĩ nĩ ĩraheana 100% waiver harĩ interest na ndoco kumana na marĩhi marĩa matarĩhĩtwo o nginya tarĩki 31 May. Ũrĩhi waku wa magoti nĩguo ũhotithĩtie thirikari ya county gũtwarithia na gũkũria mĩtaratara ta waki wa natharĩ ECD 512, mathibitarĩ 6 ma level 4 na 26 tuma level 3, kugura dawa na mashini cia thibitarĩ, gwĩkĩra thitima cia sora mabarabara-inĩ na mathoko, na ũheani wa indo cia ũrĩmi. Kũrĩha, cerera wabici ya mũthubarĩ kũrĩa ng'ondo yaku ĩrĩ na kopi ya maratathi ma ng'ondo na rithiti ya mũico kũrĩha. Nĩguo kũheo waiver, no mũhaka ũrĩhe kĩgĩna kĩa igoti rĩa tĩri rĩa kahinda karĩa ũtarĩhĩte. Marĩhi nĩ kũrĩ akaunti ya County Cooperative Bank kana M-Pesa Paybill 416-2022. Account ni invoice number. Dr. Kimani Wamatangi, making Kiambu greater.

0: Rồi bộ em kê đi rồi bộ đôi thằng của ta vào đây lôi tuk tuk. Có đôi quê tuổi tôi tôm xa cả tuổi về cả tao thông nhau.
1: Đó là tuổi đó quá.
0: Đó anh em cầm mày cái rồi thì anh kê thằng đó ta. Này để đã tuổi tôi cũng. Mà là tao quá.
1: Ừ. Bộ cái này tao tao kia cái này
0: nói. Ừ, tao tao kia.
1: Ní đã đi để mà lúc tôi rồi tôi kiti moto. Le marigo ma mago sino naga kolwe riu dira kiruka kiti moto nega thago ikarire wae usoka kwanyu
0: ai kariye dikusi
1: eh ya di di gezara siempre le dato kaga muru na koya ke igwa
0: siempre le dato eh
1: do que sta ale igwe ra do que mena ikarite
0: okuru kana dinabia
1: do kana di
0: kwena galeri eh udira to fezato nini ngenda makinya handu wone da ya toto ne ni daga fea
1: eh window ke
0: eni akere mu ini wako gora turago ku
1: eh
0: eni
1: ari ya fea
0: eh ana turaha okire ko horada sina ke horada sina ge ko muno
1: eh
0: eh na ke ge bi anyi ge bi yo ah kenyito no mu ditu eta go wahu
1: eh ake huhoro
0: ari mo ge koyo anyitiro no wahu
1: eh
0: ahu die ne ate akire mokongo mokongo ki gade ko inuka
1: eh
0: Moin, diri kenyang kita. Diri kita. Diri kita hado OFV ani gino ke.
1: Yes.
0: Asal aku ya. Finally dah tiga tiga ke hotelu.
1: Asal kau.
0: International star.
1: Lulu ahu ada ni ahu, lukir dia makoron dia di mana ahu?
0: Ozi ahu, dah banyak aku lihat
1: dia.
0: Nama kau guna yang ada betet benai tu ahu.
1: Betet, betin tanda
0: betet betata. Oi kan mana mau matata?
1: Bunda zub.
0: Oi kan mana mau ni awanet ni mau matata.
1: Ozi dah asok lagi.
0: Aku ahu dia ke gua mau dah bawa ruken aku.
1: Ayi ke iya ke itu.
0: Eni, apa nak?
1: Eni, mana chance ni
0: kubera ni? Weta goshagi. Ani ina ko nali. Sanga yuka Kenya. Ah, ai kyore moka te ko ira. Tamaka aru tiro mega de na gina na bete. Na gija dimu. Na dame nya.
1: Dame nya.
0: Dame nya ke ruto. Ono ka ga tere. Basiki do mena nye bo dera ruto te si. Anyebo itera rekodete. Dumena inyebo basi muedi.
1: Boti na idojiki.
0: Oni ni natali ona. Dale soka kaja.
1: Oko ni to mafakaka.
0: Oko.
1: The center of Africa. Yes.
0: Ni ni to gaku fake ka todo turio muta madada. Idene kuma.
1: Yes.
0: Oka ga go fagora kio. Anyway, ake kodo re grado koine igira.
1: Yes.
0: Na tore da wigire negeza ogole kiria orona ne kyoge kwagereire. Tare ke joke na de toyo wega ne gudina bena gugutariria na gicoka no gukwira ole family bank ereka negeza egedina bena kunyitirira biashara family bank ne adu makoyeto na idwe makiria mami akamirongo era na ere na makoyeto makihura biashara sia Kenya jeki gusiteithirie na maudo maige ta utugata wa lipa na family till POS machines kadi na pesa pop app
1: yes.
0: Maudomasio na mage maige yokane gogo taliria eno ni metame ya Kamehame FM totele Pastor J na Julius
2: dola nini ni aha
3: gashai kagirete gimari nezaka jero nywa tocha fachi natuo vorolo natukole wuna feji zenie maguta makuruga ni madheru na mati ginyitana ginyaita atalia moisho idoishi urashigura dukainiyo iya kuhenawe kana kitushwari.com dola niyo ilalia mushamo uria urato nyititha nyekile magyoze mashani madola maguta makuruga madola mutu wagi mawa dola na dola all purpose dola neo vibe idojega kuma dola group
4: The Harbourland Limited mena mogoda developed neguo The Harbour Victory Gardens. Mogodoyo ore na Nyuki Rumuruti Road na no kilometre mwe kuma faraya Dana. Area viete Samuel Eto'o Football Academy. Nyokuhanereirie na All Pajeta Conservancy. Eighth Acre oredario na cash offer. Yagrimagana meri mamiro gwetatu. Wari hana installments dogorane grimagana meri mamiro gwenana. Buku broti ya kuomodi. Huradimo 0707 177 177.

0: umwe dide kete soda shiakwa na hau ni horu dati ya wira wa soda makagari me uria makaga makoragwo me gari nire akenje uria mundu niki urakururia nduheria mogoteni uvara tuhituke anyway ingehetirie jeheria mogoteni wakwa fara no ndu wa balancing no soda shiakwa shigia kiratia
1: ikwesio the sigo shi haragana siothe
0: na reke gure mundu soni aguthire ikofiri ya mugongo
1: eh omuhereria mogoteni
0: demuhereria mogoteni na mogoteni wakwa kigwa na ndika ndakwete kireti 10 na mugwaja na soda shiothe ni siakuire
1: he
0: Noria odoria moru muno ni ati so demu ngiakuire niwe ukuriha regardless yori akuire tondu ucio ti iyo ti biashara ya mwene mwene ni we ni akunire soda njega na suva utwali na riu kiria soda no riesu
1: ni suva
0: no riesu va riya darogotaga soda icio ri ni huru buru mweru okire rwa kwarugaga na ni ndaini album yake rwega ni kuri na mwihoko tondu ndaiguire theini wa ngoro yakwa ri buruka iramura numire umuthi no mwanuma no ngwenda inywe mumenye muthi wakwa ni rucio mathani anyambararie andute rukungu-ini anyambararia njige gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki rwĩmbo rĩu ndarũnie naruo rũingĩ mũno tondũ ndaugire we wanuma tondũ nĩ wangora haha ona ũmũthĩ nĩ wangũtha rĩu wangũtha tondũ ndirĩ na kũndũ kũngĩ ingĩthiĩ no ũndũ ũrĩa ngũkwĩra nĩ atĩ rũcio ndũkangoranie haha tondũ ngai agakorwo anjoete na akanjiga igũrũ mũno na niĩ ndathiĩ ngwĩciria ndikarire mũno nĩho ndaumire rĩu wĩra wa kwendia
1: soda
0: gĩtigana soda tondũ na waruta wĩra ũcio no hathara na hau nĩho ndacokeire ngĩthiĩ rĩu kahwa-inĩ ngiuga niĩ gwitũ andũ othe marutaga wĩra kahwa-inĩ niĩ reke njoke kuo
1: rĩu kiuga mbaya ngĩnjoke kũu ũrĩa ndarereirwo
0: na kũu nĩ kũu
1: na kĩrĩa ndarereirwo nakĩo
0: exactly
1: rĩu wathiĩ kahwa-inĩ wakora mamwanyu nĩ kuarĩ
0: mamitũ nĩ kuarĩ gũkĩtwo nĩ akoretwo akĩhurũka na nĩ kuarĩ na mayani kũngĩ wĩtagwo ng'ang'a no nĩ akoretwo rĩu ethagathagĩte kuma kuo rĩu niĩ nani nĩ ndajoin andũ aitũ aingĩ nĩ maumĩte rĩu niĩ nani ũrĩa wathomete rĩ nĩ ndeka atĩa nĩ ndacoka
1: rĩu we arĩa watigĩte mwarĩkia primary school mathire kahwa-inĩ we nawe nĩ wathoma secondary school wacoka wageria wĩra wa ng'athia wageria nginya kwandĩkwo kwa ng'athia wacoka kahwa-inĩ karĩa rĩu gĩthomo gĩaku nĩ ta gĩitĩkĩrĩra thĩ gĩothe
0: gũtirĩ kĩndũ kĩruta ũguo tondũ rĩu wa mbere nginya ona atumia arĩa marutaga wĩra kũu kwanjũ na njũĩ nĩ maranjigua maigua nĩ ndandĩkwo wĩra kũu aingĩ mageragĩra njĩra iria ndakoragwo nĩgetha tu manyone
1: macemanie
0: nani nĩgetha mekĩre wĩira atĩrĩrĩ mũndũ githĩ ndarainaga ndakĩrĩ mũini na ndagĩkoragwo nĩ ndagĩthiĩ makurucĩdi na ngaina no rĩu setback nĩ yaritũha mũno tondũ ndirakĩhota kũrĩha nyũmba na niĩ ndingĩgĩtunya mũndũ kĩndũ gĩake so I had to go look for work noguo nĩguo niĩ ndaingĩrire kahwa-inĩ na ndaikarire kũu we na mathĩna maingĩ mũno tondũ wĩra ũrĩa twarutaga nĩ wa kũhũra kahũa maĩ Ego irrigation.
1: Irrigation goitiria kahwa mai.
0: Na irrigation ni twahuraga otuko. Ni ndeketo shift otuko. Kuma tha ithano nginya rucio.
1: Kaitegele nginya otuko.
0: He mondo.
1: Aya.
0: Na ru kuria muraitiriria kahwa mai ni kuria deep forest kuria theini vio. Na twakoragwa turi atatu.
1: Muraitiriria na ki?
0: Na miferethi itago mishawasha. Misasa miferethi ni yako. Sprinklers. Rucio ni twahuraga nacio mahuka.
1: Ukora rogi thamba.
0: Ee. Ni ukuihuga. Rucio na ru muri atatu kuri na uri urathie bobo-ini kuhoria bobo na kuri ari aguthamia miferethi.
1: Oh, to muri tiria ha mugathamia miferethi.
0: Ee, everything was no nginya mugiathamire miferethi. Reke nguire wa hianyo. Thai nyanya cio tuku. Kudu dumaini. That was the hardest life for me. Na no de ku ndirio ku kehwa inire ni hau ni hodone ire ndege na ni didagi ugo ugo muno ngiona ndege ikihituka hari iguru
1: utuko kana muthenya
0: utuko ndu yakiruta ire utuko tha kenda jo duo ngiona ndege itukite hari
1: kare ka iria
0: hido ru ngomete ru guru wa kehwa ngioria kuria atiriri kuria
1: ndu ndu aya maruta ire
0: nao ndu ndu na kuria ndu ucio ngi etagwo jabari ni athite kuhoria bobo ngimuria kuria iria ndege ithi yako kijira hi ile no ekuete iria ria nya
1: ya nya yo
0: ona ke doi
1: ndani ke mutia
0: gimwira ge ko ekuete iria ria nya yo ma iria ndege no ga meige
1: no ka no ga meigira
0: kuria na mawasi meni mana twari na mohau ri ma the kire makegwathi
1: ehe mundu ika ho waini mundu ende uragiretie wiro karema
0: yes
1: mundu raitiriria kahwa mayo tuko
0: yes
1: mundu muturira wake undu hana akaingira na ndege namna gani
0: yes undu ucio wari muritu no reke ngwire witikira ndagire ndiendire kumenya uria ngaingira ndege yo ngithie no ni ndagire na ngoro yakwa iria ndege ni ngamingira
1: hino ni mwaka ucio ni mwaka 2009 that is 17 years ago
0: miaka 2009 riu ri mwaka wiro ucio wa kahwa-inĩ ni waritũhire muno to ni ndirikanaga andu riu twaruta nigetha urute wiro ucio andu aingĩ ni mahũthagĩra ido ici
1: ngigithukia tombo
0: tondu ni utuko kwina nyamu cita oguo ura kwina nyoka ni guhari gukometa himana nyoka hena

0: voi ku nige thohote wiro wa ku rutari andu ni mahuthagira indo icio no ni ngwirire ni ndi muhonoku ni ndi yugithagira ni ndariro kanithaini ku ndingia huthiriria indo ici no ni getha andu aya mahote ku hinyiriria ri kuoneke mundu ni muru majiri ku na ndi ajwe kata
1: ah kugucia nyamu
0: icio ni nyamu icio kugu hau ni ho ndajire kuririra ngai ngimwira atiriri ngai daikia maitho mbere ndire na mundu wito ungindeithia na toru dana igwa ni uteithagia andu Oge kada idia, nyone odheri oguo tu, nega ataidia modo. Na reke gwire hauneho rwebaru geruo kire. Na ninyo boshi yako by the way nyinaga from my own experience, na nyige gai akora kwa kejere liya ni personally. De hau rwebaru geruo kwa kejere liya. Nejo.

0: Alright, bitabuni ya kamime kayo kamo igive nyanya katika dakika kumi na kenda niye getu anko John wa hienyo.
1: Yes, na nigeto chef gathemba del tea master.
0: Na tuko na Stacy le pande ingine, le wako busy ni maudu maigime na dinabere mitabu ini nikiwa kiri busy kiasi.
1: Aro, mire na mahoa
0: ya. Yoti ni maradira. Isha, chana hiyo. Aya, na tina John Waito ya kodhi kumokoria Birmingham, Alabama, USA. Jeremy Damaris, J.D. Nwetu na kime tabuni ya kamime kayo kamo ige. Na hea ndo watu roharwege otugata uriokora wona guo.
2: Yes, sir.
0: Otugata oyo wago kiri ya tena wako abiri hidi ya tia.
2: Leke juge wa hea nyoto ragu hili le hedeo daho ya gai ya gikade hidi ya. Rulu yoke higura maitho wana kutimodo ge wote hidi ya. No hoya do maya wote hidi ya. Delire gai na muehetua. Ogekade hidi ya. Nie negateithia mudu na hedio dathiru America undura wari wa mbere muno dakinya America wa hianyo ni kuona ati ni dakinya ni ndabire gwikunya uguo
0: ikugwa
2: kundu kuria ndeturaga ndiriragiria ni dakinya no uria ndaugite passport yakwa ndika ndora Saudi Arabia kana Qatar ya ndehe America ucio ni uhoro wa ma no ni mende ngitega kana mutumia kwa ni twakinya kugu ndelire ngai o turia ndakwirite uguo niguo ndikaga ni ndikanaga 2016 niguo ndahuriro ni muthuri umwe family imwe kijira mena ciana sina leblo pasi hedeo na no merede mateithia riu niona ndio ingia mateithiria atia
0: megu Kenya kana
2: megu Kenya riu ngituma mudu wakwa wetagwo Nicholas athia mwe video na niguo dami postire nigetha mateithio na andu makimateithia hey yugaya kuo no hothia platform yakwa andu mateithie mudu so that's how I started in 2016 na vamiru ya giteithio na riu kuma hedeo 2016 gukago tukite uguo wothe ri gwecia ni tuteithetie andu aingi muno
0: ni milestones ile kuone tathina wa utugato yaku ni maudu mariko ngiuga kiundu iki ni nyonage kinene mono gaya ndithirie ngiteithia furani kana ngikakaundu furani
2: reke juge ndu dekire nani ugenagia muno ni ati ndateithia gaya okay ni aba kuigwithika tondu ni andu ingi muno mena thina wa hianyo ona umuthi uyu koro ni wire mundu uge ati urenda guteithia ni andu ingi muno mangiumira no haria gai ajigwithe ajigwithia thie ngateithie ndire ndona agite guka ndingiririkana ndu igana ndana akira nyumba tondu ingi ndana akira makaga gucoka ona makaga kugane ona yona makaga makariganiru ona ningi twona teithi makaga guka no ndu ra ungenagia ni ati ndire ndajia kuakira mundu nyumba ekakwama tigatiganiria ndi arikire undu ucio ni noguo ngenagira ngai taruo muthu uyu ndirokire last week kuma US na ndokite gwakira andu makoragwo kuria IDP ndakoria andu maikaraga maratathi-ini family magana meri kundu maruragirwo wahenyorira ndakinyire ku toni ndetwarire ndi week ni ndabire kurira ngirigwa atiriri ni ona ndiaririo ni andu agima ndaririo ni ciana tuone tunini view maturako makira tathi-ini kundu rero kwina nyoka ngira ngai asa agikorwo wiro niwe waheire ona okorwo no angimaretwa kuri andu gimathia magetua no ni ndarora ciana icio ngira ngai ici ni nguteithia and I'll tell you so far does that magurire mugunda ngika 13 ngihota guthamia family 136 na ni nira ikipia ku tigwito ni ndikiruga magote ni ndire ni ndire muteti ona ndi ndaga ngere no ne mweni icio jigwa iheanago nda ngai agocu na tondu ngai ni ndamuhoire mugunda akiheri ngianja gwakira andu acio ngai akiheri na wiro ria ngwenda gukwira ni ati ndirokite gwakira andu acio nyumba 10 no imagine kuma last week ginyo muthe turaka nyumba 34
0: wow
2: you know
0: ira ndaraku ni ira kana ni ndaraku ni kinena nyumba
2: Ne iyo.
0: Iyo wane na kaigana?
2: Da, iyo nishu tuwa beto beto kuneana nyoba. Iku minaigire. Iyo dhe isi tura kanyoba. Ige 24 ya toga avye kuneana weekend ino. Togo di kumanegera.
0: Okay.
2: Yeah.
0: Na dorona kana mudu ni moge kwayo?
2: Asha. Ona ushu natuwira wako. Nye gaya jira gote idhi na niwe na niya hedge kwe uide kako ule. I mean, I'll commit to atakiri beza siya kwa dira hodhira. Na gainungo kudu mirado. Nigenio na itakiri na siya kwa. Ona korone jiru wa daidi gite idhi igana. Aito ne daidi eti. And that's the thing. Wabere, ona tukula do maigega ataitha gia doene na data idhi tiao. Todo li igiwa ni gote idhi adu ito diye hota. No wagi koro gai ni aji lire ni ale daidha gia gite idhi ala mena dhe nare. Nekio ni edene ya naga. Mwere na adha kamena meshiri ya todo wiroso we minoka meigemono. Kwa hira na dige majite gwakira mundu nyumba magacoka makora tondu riri online uretwo mukora no anyita woka wera ndu mundu we na thina makamba magakorora wikirite ata we hubite ata we ni urite urenda gutwira twakire we ni urite gutire wira muritu tocio kuguo mundu kunyona ate mwakuma 2016 wa yanyo urite jirite ndu tuteithia ya na ni ugoikaraga ni tondu kaigwa mundu derite ni gwakira ngi agwakira tondu ni wira ucio ni gwa ngai ahete and I will keep I will keep going ginya riria ngai akanjira it is enough kana riria kalize Jeremy Damaris yoge yes
0: tato honre mbisha kana okirora bisha ya Jeremy Damaris uria mari kuria kahwaini noi we ha mitabuni akameme muthenya wa umuthi uria thia ga America eshiria na goka na goko Kenya eshiria ngaigwa UK meo hiki ngaigwa fururi muna ngaigwa nigenda muna kondo meli ne akwe mwalimu gima okirora bisha cio cierere Jeremy Damaris oyo tunalia nake dagike nori ni maundu mariko athomete agenda wabere agenda kuthomithia Jeremy Damaris ole wa tene na maundu maria uthomete ukamenya maya ni mungai ekagira mundu angirumirira makinya maya na maya
2: wahia nyo ndiregenda kugania tondu ngimetagirira mateithio ni andu no ni no jere andu kaba guteithio ni ngai tondu mundu no aguteithie acoke akoinire muru no aguteithie acoke aturia oritwa ru akuheri ari nine ari oke akuhuria kunine uge mundu uyu na aratuire na uko mautine no ngitikira ngai akumold tondu ni life history yakwa yothe ni ngai oni molete ni uthi mundu ngiruga maiyathe ni ajutire ake ndwara haha na ni ndatuire matuma kwa hoka ngai na kindu kiria ngoda gukwira wahia nyo githoma rugano rwa mundu wetagwo Jusufu then wa Genesis 37 verse 5 madiko mangai maigaga ati nake akirota kiroto na tondu ni endire kwira ari anyina ari makimumena makiria ni undu wa kiro
0: kiroto
2: kuguo no nginya we mwenyewe uria wetagwo wabe wone ni ngwenda gutuika ki ini itataithithio ni mundu ngenda gutuika ki waba wona kirio kenda gutuika gutiramakania how long it will take but I will tell you dokauma thino utatuikite ni ndenda guthia America ngai akihe ngira ndathia America ngira ngai na tondu ni wae passport ya America ino iragwa it's gateway to the world guthia vururi ta ngenda guthi koguo muthi thiane tondu ngai ni ugite thie tondu korone ni ndingihota koguo mundu urathikiriria muthenya wa umuthi acore bise yake yothe acoke aminengere ngai amwire u niguo ngeka na ngwire o ringi kiria kitageria andu ni kwaga gweterera patience patience tondu urenda we guthi umuthi no igwa ni ndoire passport 2009 ngimihitharu nguru agikondoro na ngimira we ni ngathi ndacokire guthi 2014 5 years after
0: etano thocio
2: exactly na hindi yo ndaruta wira wa kahwa ini dedi ya makara ndatuika MC ugu turari oro waguo I mean a lot of things happened in how they ni na finally dekora America kogo tiga kwenda ki urenda umuthi no kione umuthi ngai ni ari process ya gukumold ona Musa athire weruini wa Midian miaka 40 ngai yake mumold nigetha hote kuruta andu a Israel kuma Misri amatwale Israel exactly
0: okay wow heno dokoreto ukegia andu ingi muno stesi ne jo anagio ni undu yo ke wagithuka kendo geta go barasia online
2: oh yeah
0: I know you've been through so many doko na ginyanga letine front page
2: na no ne kirathimo
0: au ne hondorete mudu ukoragwo akihorwo kuria online we barasi wasio yaga atia na wetiriria atia
2: ule kinyambe nguri atiriri bara itigutiga guka wana ukoro guma ukorenge nioka no no ginya wabio menya
0: matina ngetie tare
2: uwe no no ginya wabio menya atiriri wahia nyu angikorwo ni ngwikirwo ngathiti ni umuthi uyu ri mari kuriria ndari washman hidio ndethaga mundu ngidihira school fees ri mari ku
0: ria watu aka hwa
2: hidio ndari kirunguru akihwa ngiuria ngiona ndege kiumbuka kuria ri na mari na hinya na ngia o mari o ruraya ru ri agimari oruraya ru agimari ona mama ofisi manene ona kuri andu mahitukaga makuite ngathiti makonage cina thabu thaicio na ni maroi he andu ingiona wira na matia daithirie